Se gan ha yesu ye wadi oye. Mi kafu despite automobile museum di ama wano pay. Unko hoya. Mum plani. Na mon kotwa si wo na mo be feeling. E wo East Legon, formal easy complex wo na.

Sunday meeting for ni passengers in Tokwa no. Oni me bia ko du. Me ka che nwa, me ka nwa se ma chire o. The last week me ka che mu se. Tokwa bi. Ada.